0: Mare mare da pama pama re ni ma ni ma ma sa ga pa ni pa mare mare za ni za la la ga ve ni ya ma ma sa ga mare mare mare da pama pama pama re ni pa ni pa ni ni pa mare za ni za re ma pa ni sa
1: la ga ve ya ma sa ga na
0: re mare pa mare za ni za pa ro mare za ni ta ni ni pa mare za ta ta ni pa